0: ni sa sa ni sa ni da ma sa ma ma ma ga ma ma ma sa ga ma da ni sa ni da ma sa ma da da da ma ni ni ni ma sa sa sa ni da ni sa sa ma da ga
1: agna din
0: ni sa sa da ni ni ma da da ga ma ma ga ni da sa ni da ma ni da ma ga
1: ta ta da ga na da ta ta da ga na da ta ni ka na da ga ta ni ka na da ga ta ni ka na da ga ta ni ka na da ga na da ni